0: plan me
1: ne
0: be a
1: fraud by
2: me ba je from a comfort afed me fin sese
1: ehin fan sese
2: me fee out a dance and sese
1: again and do be peer captain jesus na den na nyame afodi for no so ya enti ene o si wudi adanse
2: me ba cho se me je den nyame afa captain jesus so ya ma me na e broma dwen me ti ase so em se me ba ni akete si ti ene ne ne go e kura na so akore ya akore
1: Emma, me ma akwaba.
2: Eja.
1: Madarama, udin any baby who fell by.
2: Me ba je from me comfort afed me fin
0: 104.5.
1: Fan sese.
2: Me fee out a dance and sese.
1: Again and a dobe peer Captain Jesus. Na den na nyame afodi for no so ya enti ene o si wudi adanse.
2: Me ba cho se me je den nyame afa Captain Jesus so ya ma me na broma dwen me ti ase so. Em se me ba ni akete si. Tiene no nego e kura na so. Akware ya kole bia no mpe no asem. Preocupe na ya le bi betena kole so ya ni high fever. Na ya le ni starte no ya de adwa ni say high fever. E ye na kasakasa atem di die enuem abasabasa. Na no mu no ni de akole
0: ko. This is plan B 104.5.
2: Ade chi no ma ye nduro ni e be fi. Ya le ni tekwa e be posume na ya le ni san bai. Enti prakupe na na mehwe bebe a menen papa yehwe bebe a yale ne kona na ebru adwene ntiasie so enti yesofu ba kon ba han mu so ba captain jesus so ye fere no

Me se na kwasi e sabre simu e. Ubetimi aba money devotion bi. Ochina kwasi e ne yedi bibia ba na ba na wi e na mumma na memene dai ani e ka na homeda bi ya resa. Ati sabre bra money devotion bi. Na no